0: Varun.
1: Taku ga bimoli or sabong saimia tanga mix ngai ngai thang bini or sabong na angnong nok khnari nin chai ta gutong hai pano saimia mukha sak jingjal ngai tong khana aro mix ngai tong kha dakho kari ang hai no hai khnari ni chai ta gutong

Aku mari kisah hai na hai rujamong kenai mangka sini buku Aisha dewan mani kuk tu rujam dah rujamong. Kakla ini nara orang rujamong no belai kena kena tauzak kena ini kak wanchung ko. Aku fighting kisah ni aku jarang utang ko ba hai na hai sing tabu di tangsa rujamong kena layan nara kena itu dia.